usisi. Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Asonwabisa umculo osihlalela wona madikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwina. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahleli yedwa madikela eradio. Kusiphelele lo emdini ngqeleni. Dankulu.